wadi biya pokesia mo. Onye wadu. Na oma ge ya udie biya. Emeji ni se. Isan se de wadi sia mo. Udume no. Enye yi. Ewadi mo akwa ba. Enye wata fo so.